0: emanimia achi sunday yetie onyankopon asam kakane ejanso abo mpaye bible say amaye mpena yedi nya enti ena ho machi de otie fo wutie me mesrawo bo modi ansa obetra unkasa fo nyo anasa obetra radio station o sene beya unda amen ti bo modi ana eni yenwe na so bo mpaye ni bi na mi jidi se onyankopon a otie mpaye bo no ena anadwo obetie me nyo ni mpaye bo amen
1: amen
0: yenka proverbs 20 verse 13 ase empena na wani ya bi wani na aduane bema demo amen
1: amen
0: otie fo otie me empena na wadi ya sere twasa meka no te na dwimi ni mi anu ba yo bom paye ba do so ye mi ase ba yo bom paye kakra bo modie ase ubetie na wadi echi na ani abom paye amen
1: amen
0: yɛhwɛ bibi wɔ second kings chapter 2 verse number 19 ɔse na kuro no odifo bi ɛna no odifo bi kɔpie kuro bi so na kuro mu ɔfo nsu asɛe na ɔmonoma na ɛde ɛpoɔ na ɛba na ɛde ɛwuo na ɛde yarewa na ɛba na mmerɛ odifo bi kɔpie wɔrom no kromo for twin bay twa se me yase kromo for a twin bay odi for no na modi to ni so di for se di wu kro ye kro ye fe pa ni da be fe na so so ye wu mi na sei wonu ma na de power de wu na ba no odi for so mo se mo me ayo afo for na mo ma me nchire na twa se me yase se no di for ni jin chin ni ayo no odi ko nsure ni wa no odi ko gu nsure ni wa bible che se e be sane de power de wu na ba no odi for so mo se mo me ayo afo for na mo ma me nchire na twa se me yete se no di for ni jin chin ni ayo no odi ko nsure ni wa no odi ko gu nsure ni wa bible che se e be si na nsure ye ye be si me ti yenka bibu wo second kings 219 yenka kai na kromi ni fo no ka chire elisha se she ko yi da be fe sede mi wa wu ni na esu nsu nye na asase no nsu ewu na ose na ose mu mma me ayo afoforo na mo mfa enchingu na ode brɛ no amen
1: amen
0: we chese se wo yesu tie ema onyankopɔn difo a na mu asɛm a onyankopɔn wɔ adwuma yɛ amen
1: amen
0: enti ɛna na dwi anasɛ ɛna homakyi yɛbɛbɔ dawuru akyerɛ wo yɛkyerɛ akyiri kwan atɔ nso dompa se police station akyi hɔ nomaa hɔnom na ɛyɛ apɔsto kɔkɔɔpɔ no kyi onyankopɔn ɛnam no so agye ɔna a ɔnam mpɔkyerɛ mu ɔna a ɔde tae a no awae ɔne ɔhia woɔ ɔna a w'ani da so asa ɔne ɔnde ɔnim sɛ wabɛbɔ apem saa nkurɔfoɔ ne onyankopɔn difoɔ ɛtena se hwɛ ɔ mo ɛyɛ kwasiɛ da ne wukua da biaa nyankopɔn difoɔ ɛtena se hwɛ saa nkurɔfoɔ wei na nyankopɔn nam no so ayɛ ɔho nsɛnkyerɛni amen
1: amen
0: yɛhwɛ verse 20 ɔse na ɔse momɛ me ayo afoforɔ na momfa nkyiri ngu mu na ɔde berɛ no amen
1: amen
0: 21 ɔse na ofi na ofiri adi kɔɔ nsuo aniwa hɔ na ohwie nkyiri no guu hɔ na ɔkaa sɛ awurade sie nie ma sa nsuo yi yadeɛ owuo anaa ɛpon biara mfiri mu hɔ ma hɔ biom
1: amen
0: onyankopɔn tumi ti ase
1: na ɛda soɔ ɛyɛ adwuma
0: sɛde odifoɔ reka yɛ nie ɔgye nsuo ne ɔgye nkyiri no ne ayewa no de kɔgu nsuo no wa na twerɛsɛm ɛma metane sɛ bɛsi nɛ nsu no yɛyɛ bɛsi nɛ amen
1: amen
0: ɛnɛ sɛ obi kɔ odifoɔ hɔ nom na ɔka sɛ ebia fa ahaba wei dware fa wei ɛse yɛ a ɛyɛ na yɛ nnuanom asɔfoɔ no bi ɛse ɛmfiri name amen
1: amen
0: ɛti sɛ saa verse wei

baako saa ene ye di ni seye ko asori ni akodi asa shewade ni monya baby awobia yemfa sa yemfa husi

0: Ebatobi babetuana.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Evening.
0: Oh, me now to say.
1: Adam Namon.
0: Oh, Adam Nukutayen Siemupa.
1: Amen.
0: Name Pachoman, I'm in a bomb punim bui.
1: As I say, Regina. Regina.
0: Okay, me Pachoka Safre.
1: Me
0: Pachoan him chas for your first you.
1: Me Pachoan him chas.
0: O de pa ka o.
1: Eh.
0: Enye chese we. Sa. Eh ni de be pa na ya o da na ya o fe na se.
1: Ah. Chai
0: chai. Bibi ya o fe on.
1: Ana nya mo ti pa jo de se na o pa so chan.
0: Enu ne ku no. Mm. Enso owo okurade enkwan tumi nye.
1: Eh,
0: so de pen o ye. Ne nyum bae pa na ye ode.
1: Eh, na da la ku ka te bi sa ma. Eh, yi dan si pen na o mo ko te ti ko mo ke bi pa ka mo.
0: Ani e tuka ka ma cha se.
1: Ma hu ni me. Ma ye me ni e zi ya. Me se ma ba o se. E za ma nka ne se. Ma se me nka ne. Vamene ni mo ma eskeza
0: in
1: the riot wono ya e
0: bia na mo biem da me ni aba kuna
1: ma ka ta mo amaya me ba
0: obiate
1: obiate
0: yami sra yami sra so pa

0: Nurse Ghana, ye Michael Jackson, no.
1: Yes.
0: Okay. Na ne nyumba e pan e yode.
1: Oh, ne ne ne ne. Ba mo ni ni ba kubo wa se go to visa no. E da bo ko. Na e go ba ti pan ba ba ti ba ti ba ti che mo ma di pate. O se.
0: Aha, me ba cho afede meti won kan kakra.
1: Ma me so. Da me ni ni be pa, ni be bon pa ina, ni ko ta ti. Ah, ti. Ba ko.
0: Okay, mate, me bon ama do na online no e twitwa SCCC debate. Eh, ose wode bo de meti anse Mr. Lumba nyumbi a wode bo tons nyina eti no. Mati mati me ye na Mr. na line no e twetwasi. Wo kra wante o ba wo de nyede ya me obi o san frɛ baso ana. Ma meti ni ya na ma bosa anyum na man. Do ma ntinyum na no ka ne de, but asɛ me nim sɛ na me nya e ka 0322085810322085 8

0: Okay, Mati. Good evening.
1: Hello.
0: Good evening, baby. Good evening. Okay, mon peke obi fofre na. Good evening.
2: Good evening.
0: Awo mi na out to say.
2: Wacho.
0: E patron nim unim daddy lumba.
2: Menim ne pa.
0: E die pa na wo yada no wo, o de yada no wo.
2: O die me de na. Ibia. Se nka ye pa, e bi tu o ya down boy. Whatever that obo Alex, we should be a woman after book. Se na lumba.
0: To kakre na wo ti o enye dia chance ti o mengu chene ni monyam kakre
2: sa o se na hunzu o ko nyana e na di e wa de no wa de e mi e gba ni o ba sa tam o ni lo di o ni bi asem ko tun ko do se ni da ya o bi an ko si o ma no le so a ba ya ko ni ne ti e kaka kakre na wo ti o ye ti a ba ba e bu ya e ni an ni ni ke tu Niako kase shodi obi kayo eti mini anyway una nye ya menso iso bibi e ban sampa abebi su le wana so mini apo ni na ho meka bi wa wo brele chi e shemi be pe wo monku ye chi eti na menso e me pa dai ni ma mi a menso e ti na futa no fio
3: Bad day,
2: Daniel Boateng. That's it.
0: Yes, yeah, that's it.

0: Eh na man yesa e bia na wo de na nye e bia cancer no kramo fe cancer ah da bi ai di are you two
1: diabetes
0: bia na nye diabetes why okay me da cp yo uso bi tumi abamu bi hello
2: the nation ko se bua fo
0: me fa ke ya dunia na
2: ogon ba cha
0: eh ke case na critical
2: Dozi.
0: Yey.
2: Na me 1 minute pena menka Dr. Benham ho asem ate. Enye papa ene na yira anka ke ye do nka me ko.
0: Na me sure.
2: O nka me ko. Nkura sa na meka. Ni ntwa nkonto mpo nye hwe. Asem en you time for the year mon ka ho asem. Enye me pa na dumbe bia doctor dai ada me so. Edimi de bi kwachiri be ti ba emetu me na mi hunu na tin bifire. Na me chi pa.
0: Eh,
2: lab wa hospital bi kwai. E kwai ba ko 18 million. Ba ko 29 million. Omo zo zo mu an hwe. But me ba doctor me ha mo hom. Lab wa mo ye mi no. Che se endu 300 cedis impo. E do mo de ma mi nyina no endu 1000 cedis. Within 2 weeks, nana yere kansa mi chose ke aduro no ndiyewa ni nanom onkwa ni asama ni yere kachere mi anono ene mina mini inti time for the na oka na oka mwasa uno ehu ye na mabro basi mabro
0: wabre
2: ena pa ena se medamo kwa diadebi obwa
0: won na so no so ntimi na
2: bitimi da wan pushi mi abu akra akuma ni peda asa ohun mi no so doctor na me ma nkwa tin tin wase enye ngonwa se nkofu di mu adanse furo chiri ba da me die mi bi mi ya me da man nkofu puba obi ye ya me se da bi yare o da mi die ni bi akọ ba me ma wuhu nti doctor ya me sha pati me de de make chire ware se Oma nkwa tinti Brazi
0: Chairman
2: onza mi hirin suwa chile wa sefa hit powder
0: ano
2: kukwe mkwa wako u doctor mi hirin hamne die no meye uni
0: kono sefa hit
2: powder waka kwa asem enti papa we die tende mebusu ya on ya hirin de pampe
0: meye
2: asem ketwa
0: ni correct but sede uche uche chibu nuni ya dende case na hirin hmm
3: Nkwa kwezi kimo funa saa, kimo nante ana mechimu. Ndiyamu jimekwa chimanti niko fantasi mao mami bi mame tubi. Nkwa nmu ya fede nane kankampa. Eti niko doktor ho. Ano omu mame duo, mkupata mkwanda oye ni ziu si ni mehwade kuro mkono kate mse nini sana dmiki. Eti mbari ye miye yeno. Nkwa kwezi na huzuru nini na eko. Na sese de asa maka krami se me nanti anu mkutu jimu uke edi jepi kake
0: ke yina oye ne wumunasa oye ne wo na wumunasa oye ne wo kutu jimu na mamu yoku kuku mamu timi o nanti awontina awe ti aka dompenu mi enuke siye ni mba no 05 iso wacho
3: na
0: iso wacho
3: na
0: so to you this year and I'm here you go to the class over here the money here eh wo ne number na ba bia wo no wo ka wo ha
3: no
0: BBC a wo mo de send wo bia number no 055 333 9915 0555 333 9915 we chat to okrene we din ba bia kasafi o kafra went to yen fa do chat to kra anya yen fancy ho no mana yebre na yedi bi anyina so
1: Nabra.
4: Oba nyako pa adom se ni adansi di ene course ne ba eche no. Osu benya waya wisa.
0: Okay. Yenimse nyami maye mkwanoa. Na otu ya sede nsebesa ane Dr. Mayen hamasa eshiye biyo na watu etre yei. Emu misyo, waa ye nkoma yididi biya ubi. Osa, typhoid. Memfed ni agro. Na enye ya reye papa. Daya obe sono wahu. Miti masunda ye. Ono wa mfaan kupi Amerika. Kura.
5: Inshirai FM 104.5. Emu ye din. Inshirai FM 104.5. Emu ye din.
6: Oh yeah. Come on.
7: Inshirai 104.5.
8: Emu wa din.

0: Me fa chere Frost. Ye mo adwo.
1: Yes,
0: sir. Frost said aka se free.
1: Anya me amen ko kati mi o.
0: Ah, ne kati ho e. Ye na na jambo. Eh, na na bi ku ye. Na jambo no no. Wa kan wu. Ma adwo.
2: La ega. Ova bua fo ba sa ba be asanta chi video na na poku.
0: Aha.
2: E fa to be pe ozane de na ye chama and people.
0: Aha, ye che ni sei.
2: Ah, ye ti no ya de ma ko ti en. Ana ne na no ye de ma en kwa no. Asun fo no o ma sun an ti o. Ana ne sire no so ye de ma o he.
0: I feel like a friend with somebody actually.
2: Oh, darling,
0: oh, I feel like
2: what kind of video to cry that or into actually wounded.
0: I feel like a friend and I continue to watch it. That's your Sunday channel.
2: I'll call it to you.
0: Okay, maybe I know what won't cry. Okay, Nana Bukwe, that's it. Can you do that? You guys, papa, fee, any honour. And one, young fancy enough for young Russell. Open gas of papa to a kid, gas of papa, fee, so I'm a ball like a sienna. And chair while I was a two boots. Yeah, the two panel, Uvi, I can see the two panel. Ah, none panel, a rather twinted fe. Tay bag back, whom you mean, so have back, Nina, but a dear mouth, guna, see an engine. Not just a no, Tuno Preco. After I be so ja, and we do, dear Gugu, now do yes, you is, there be with ye. Ah, that's oven, papa, perfe, they didn't know their new fee. A year 4 bennies, 3 bennies, our oven, a sign, a shimu, the total would number fee, and your private use. Na kwa mountain, so a chicken cafe, chop back, a sea, and a dear, and a da, saying, I say, Munina. Nko na obi si da sendo to si na aduane abene nko aben de ne bo nso afu so am bola kesi no ba abua so to boot frames oil na chi anowo ke edunya me sha opi wate na se de obua ye ne de boys aya de okay already wa
3: awaji
0: ye din kan ye nko ahimfie dwanam so
3: awaji sa ahimfie enam ni so akra ye chai de madishie no agwa ni ti
0: no bia ne benya bi
3: da bi
0: nti fe ye so ye de nso
3: ye ni ti wo konti hini ti se o hini ho a ona dam rante nya quality enenu rante ye hini no ne bo ha ne wo chia me
0: bo no
3: chia me de o de asemba e besi ni bo
0: sini bo no
3: na so amina se
0: bo hozu na do
3: amina se mo
0: ne bo no ka gregro bi se ho no na sadia so o chigu si atiti chi o
3: akwasi ni kon ene nso no ewo nkonyasuafo
0: na nko mo ede
3: o mo so nkonya no o kwa mfie nkonyasuafo ho
0: ti ewe ya obi ani mse na wedi ha na eba me side na eba e to obi etimi yi ni kon no bi ma no kokoka e bi katire no so you try to kon bi ba ni e bi akokatire no
3: o nya ni ye awali ni sisi ewo ohima but true on a crony since this is
0: okay.
3: Crony now on a true addition,
0: okay.
3: And the crony since so. Probably I see him also.
0: Okay.
3: After my son, when he sent me a new war, he
0: knew.
3: I was me. But you know, was you to one night more for no Okumnam, where I have one
0: before. Couldn't you find any idea?
3: And to a quo Okumnam or Unisra say,
0: no, the
3: how would you come up, Kura?
0: Hey.
3: Didn't send me a e wo kru
0: ni ohio no be mo bi on dwa kru bo ka ko to no fu wa kru
3: bo pon na wa ni an ko mo kru
0: me bo me bo no kru no me ko to no bi da me ko to me to no fu ma ntwe me ntwe mti wa nya bi ama
3: wa ni na chi e wo chi dom hene
0: eh
3: abo na chi e wo chi dom hene
0: e ba ni mfimfi si ni ade na chi wo no
3: ana ne nan no and now you see from
0: send work at Sunday e for dear
3: and you and wah enkwa
0: enkwa
3: agwaji e nkonya swafo enye wah enkwa enkwa ono se be ya e best man kwa agwaji ne brabo ene na harawa no e wo hinena nan
0: india do
3: hena nan mo so hin bia won nan nan ma omo ebi kura chini ye bi ese he onso edie no no ena medical case ni sire no wo hin digoji ena mo unsi edwa obi a won fa wo di
0: okay
3: nye se edwa no kwa
0: okay afi edie ni kom to dwan se me ne ba bi ehun
3: ya ka wei nan ne kan ba dwan na o twi mensi ne kan ba se obi oba bi wo du a e mo ne ba dwan ena na konta oba ni nua ba ma ne de ma na konta saasu na se oba bi wo nyansa ya kanfo ye gidi se o ba ma di kan to so me nu a ba ma di kan o piece to so me nu o di man mu na ka ye pese o mensa e ko dani a na ye fren ko dani o ma e twa buti fren ko
0: ba oba ba
3: mo ba ba fren ko to saasu na se o mem e ma mi nu
0: na kamo resem kam ma no me mensa
3: na dani a e fren ko to na bi fren ko twinto bi fren ko to ye ha de fren ko to enti na no mi se e musuo senko wa wo mi nu
0: na senka ade to aso na me na me de ade ko tu na me a ye ma de ma ne ne bi o wa na nye ni nyina
3: enti na me se wan timi anya
0: sa na wo ba ba nyo na ade beto mi wo de ma mi nu ni di ka ba e wo de te do ba wan timi amfa ba oba ama na ko ye ba ma me de ma ye a wo na wo hwe eni we bi o ha na na nu tete ni me bi o ha be si le
3: enta
0: na tu eni mo bo ha mfa
3: ba ni mi aba ma ni betu ama
0: sata se de ni ni ade ya yi
3: betu ama na konta
0: eyi ni ho sata mna u ba nyima wo nu dim se we na me ko we na me ko ni ni eje botu mi na nu nsi a na odim se mbe wo nta a onim onim se ba ko onim
3: oba ni mi aba ma ni betu
0: ya uti so ko u ma mi ni di kana ba ma oba ma bi na ba ma ba ho na esi tue skan
3: oba ni mi aba ma ni betu ama na konta
0: betu ti kam tu mi no ba bi adi ka o ma ma mi nu na de otoso miensa beba na kesa ebebe ma na ma na koyo oba
3: kunto dwan no
0: ne mejibi
3: ene na oba ne nyoba ma betua ma ne de yimusu de adane
0: nti na te mfunu se yimusu
3: na na mfunu se yimusu ha oje nyama ye do na na mfunu se yimusu
0: na na ye na we yimusu ni musu o me se
3: ka ba ku bia yimusu
0: me pese bche se ni musu de se
3: se ye hwe kwan se se obo mansa
0: me ma mansa sa anye den ade na anya me na ache da ye e gu mi se be me nto hwe minima de egu mu minim de e pia ba
3: enkwai kom do so bebre na
0: ah e pre na omo ba na ba ko di ka e ko anyo be mo beto so mi nse ne ko ye oba ana oba beto so mi nse ne ko ye be ma ese musu
3: ah o si nya nko na na mo wadi bi se se kan se musu ba ku bi nie ene se se oba se bi oba kwa wo so na okuto a ana mi si ogbo musu enti titwo na ke kuro ba no
0: so wan fa sempa ma fie
3: na fa sempa ma fie wan fo nyina kwa wo wo fa ye ho na de nko a kwa wo
0: na se bi sometimes ni ye awo wo fie ni bi nko ye wo amoje tu na wo hia moja moja kuro hia bia no ye bi kwa no hia moja wo ti asi moja sem ni ade ye ti hu che de moja so na te na wo
3: no ti wa ti ade so o etofo
0: Tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu,
3: tofu, tofu, tofu, tofu,
0: tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu,
3: tofu, tofu,
0: tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu,
3: tofu, tofu, tofu, tofu,
0: tofu, tofu, tofu, tofu,
3: tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, tofu, mm yesi na tofu
0: oba ba ko wu a awrehu awrehu aba
3: bi ebi anu ebi samuso bi yi musu o se no
0: ya
3: ko si akunta de odwan be ma na wakokunu de yi musu na dan musu nse be ya musu no ento ato aso
0: na na no wi ana
3: musu no yi
0: yi yo mori
3: o se ye ba ye ba ye ba ye tu odwa atwene
0: ade ye musu ye de na musu ye se wi
3: e de ri de ye musu ye ye dan musu se fe wa awer ko tu ye ni mu ti ton de na akunta unia ba pese o pese unia ba wo ma wo
0: nya pa nti ata na kukufu o ni kukufu no se akukontwa a akukontwa e kan hima ko chi okurubon a komde ni ma e de na okurubon
3: wa je okurubon ni apunchani nkitwa no fensa na kwasi apunchani na ma tan
0: nti
3: aboa ne ba pitia pitia pitia ne man so de fio fio
0: fio da so da we no
3: so da ho sa
0: unti me no man unti me ne kom de we
3: to be sa gozi na enwuna dwo
0: na kom de ne ma betra ba ko ho
3: a ni se ka se ko je hurubon no e ko pe ne e be oti e beti
0: o be fiti ma na ma bi e
3: ya bi
0: de ko ko na ne ma ne ma na bi tu se ma me de o ye enye ye na o ko na do ma ni bi bi bi bi
3: ya na en ko ye a
0: ni ma ko bi bi edi okay enti ya ponche ni fe no hurubon okay
3: ko ko chuwa pano wase ma ko chino dia e ma inwana
0: okay matre mempi wadi mu
3: matre mempi wadi
0: mu mempi wadi
3: adwuma na wuye o bibi a wuye bia o pese emutre bia no o ba mu a eye o ke se o ba
0: e se do ndo o ko hwe ji wura no shop o se ni ka o ka se te kane na na ni ma ko hwe
3: hwe ni ma no
0: o dia ji storm ye sa na efro
3: na efro
0: just what training pay with him
3: train at abem
0: okay
3: train at abem
0: na no ato ne ho na no atwa ne ho adafi
3: na no akoyi no ka o ka se mbia yenka ama e ka bo abem na no akoyi di ka
0: adafi adafi okay to be so se oha ankushia apan a anka na onim se na nka onim se waye den
3: amkunam won mi se onun kwa de se ni obi o wa o se no onu onu a mi na fra busa ba ku
0: sa na muzu
3: hani apa na o ha ona onin takra
0: mi su su efa ba bi su mi su mi hu ni se de mo kan yo
3: won mo
0: se o hu ni se no ya amkunam da bi
3: on
0: ni sa mi ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
3: ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ono onim sa e no ma ne nanam suru bebere sa no eno ma ne nanam suru bebere sa enti okodu
3: aso ho
0: eyi your friends eyi eyi culture center ho efrote ju odu ju na ho jo mo ba betete no eyi se ko fo wo nyen takra bo a na mi nzo wo nyen takra mo o ke no mo te se mi a e gina e
3: go
0: nko to nko shi a no de obu ni se da bi a
3: onka no
0: onka no se won de bi onam wi ati mi koshi ah akoyi
3: yo ne ya no di hunu
0: no no na mbi mo to onta pa no mtimi na mbi mo abo life bi on pem so mo bi chu no abesi ko ha no pa ni mre no ma besi akoda no hanzo de ono o tetu kru mu edie mu o hewo mu e mu e mu
3: o mtiri yo ma ni takara ni
0: takara no mu ko
3: si abo life
0: o mu ko du ya hunje ah ni so mu kru na but e de no mtimi tu because o mu ni takara ano mo no mo ntakra ka kra bi wo mo empire na mo adumi eyi your friends eh
3: wo ma tabai no I to say kini ye no
0: teno ano mo di e bo life sa
3: I free nice akwa in the free I say kwa enti o tire mo say ya
0: ni from ana de ndem mo o be better na fa bi ana
3: e prepare ya me adwuma no wo say ntakra
0: om
3: mi su ntakra
0: no o man ntakra bo mo bi su ntakra okay wee kasa kwa akodano echima no
3: wazi ya toda akurebu ya waa wazi ya umamia chikuwa sebi nwa senu bikuwa nombo pampe sibi nene suna piafa huu so toda bia umamia dinesi baby nwa washe sebi pia tobi nene suba ya ni wajani naibu huu enti kasa kwa ya kama saadi nse wachima ni huu chese wa senu huu ah chese adia nye ne ho ase chese eso maami bi e be yi ne ho ifiwo so wa se no
0: okay you chat okra so obi di kawahye ne nsatia no a mfimfi die na chese
3: so obi di nsa kawahye ne nsatia mfimfi die no a e chese wanya odo foforo wanya ona foforo ana aye foforo
0: ya promise no
3: promise no promise no awadi ene na woka obi wa ya promotion say so ohoni say ye do ni na ba me o mai obuan ho obuan ho obuan ho na wa na ewo
0: Okay,
3: no, I would
4: worship
3: my demon. Of course, and then I cried a case more day. And the Obi and the Chamber, and Wilson by and went with Bissassam, don't king the tram, you know. Not crying to bear, and yet ye, Mariama crying to be tram, you know. A tram, and so by and ye, and now she be trabac, quasi frafra, and bemo, and quay, or ye go be trabac, and apoku, as I buy,
0: okay,
3: traba.
0: Okay.
3: Was your friend Pedunkrum?
0: Pedunkrum. Let them say, Yamisha, I'm afraid, you know. Yemi akye dunsu yeda na se nyanche bia e ba be che funds e de amamu na munso amanya bi no monfre na utibi twa na yama obi enye le aha nya ne na emfre mi nka se ufun no amukazo mu che ya Mr. Ombe de metimu sa yenye ne sa ufre ba nyira jumedie ne so a na yama obi sa ne tie. Okay, ene eye eyi mini aba comfort esidua ni birthday esikoni ewo UK meten kings ene ewa woda happy birthday na mi enshow pi mwa mudu ma woda unyina ye neno suso mwa mwenyina happy birthday yanchia na namo guai filling station na namo onye ye nana mima woda kena kafra shedden papa pa na mi nchia mi papa prophet kufu usu abandending papa mwajo bebia ubia awudu wa wakwa anono
3: awali maminchia mikrome hina nentia mwa peni otosumi na mwa pia wa ujumadina wa yabu wada mwasi mai afada mwasi himai tiemi chidom ene ankobia ensu tiemi ada mwasi akwamu ensu mchia nindabi hini ensu mchia chami peni wada mwasi utiemi afi nando usu nina yiredi wada jambi tiemi dendende bafo kwa chifu suyo wana buwa nsankase fuyi bafo bebe obi ya maade ye afe minu ya bakuwa Stuga Germany David bebe obi ya Mr. Adams Mr. Day umu na Stuga mchia omu afe mikrofo wada mwasi nina eni sutemu poku ya sene mwa kukru mina mchia omu ibuwa ni Felicia maade ya bako
0: akwa gigi
4: yo mido wa simira Joseph kujobu watin achiasi ikiyawu nana edubofuwa ni anti sewa Germany anti akutuba nana yire anti ataya abinasi Franka G Church of Christ for mena Evangelist in Cancer Savior Bible Church Dr. Peter Giano Grace Bible Church ayinsai mikia SDFwa ewa niutafu ina Great Adventism Awakening mranti yunusu mikiyawu nungu afi Pastor Samuel Asari wone Auntie Francisca mufi US aba nikiamu afi yemia peni sofudia
0: okay
4: ene Auntie Fosti bebe amu ubiya anu nikiamu ema mwede ye
0: yada si ebusia yebrena ebiya nisa ibia uwa nisemkesi ibia pesa odima yenia aha na uwa simbi ya pesa odimidi hunkumo na kasi ya chuchi ni mebi unko mwanswa ubi tima frame number no 0244-015677 mwa muti ya frabu uchi nina yada mwase mwa mwufre ye mwa mwanti ya frame mwa mwufie ya maamenu ya papanu yedu ni anumkaya mwa mwanti ya sunju ya sube pipi ya ano yedu nyamia sunju ya ane dijamu yada mwase nini hodu mwenu wa madaruma na yedu jumedi yina abidu bebi ya yedu sabu yedu osofu safu and so any dia kachi nyina no eh 12 so na na kwa dad lumba dai dia enye na chese enwa mami fa Teresa e ɛfa ɛnyɛ mo kwan nyame yɛ adom a yɛbɛsɛ hyɛ mede ne kwasi boafo yɛakra mo

0: so we would e dindin na hoye ntia
1: emfa
0: emfa ti mi ti prophet mi ti won kan enji fm
1: okay
0: enji tv so kra na ma be hwe na uka so be akwa akwa bi ma e prosperity
1: nko so de e mani pa wa bra bo sasa e ma udi ye na okay
0: be wo yoma mi en success mi yusu na fi kwa mi a mi pe nko akwa no ma juma juma na e ba juma na ba pa ma je se
1: si abro so
0: ese mi hu mi hu na ese mi hia mi nyam po fo pa akwa na
1: ma bo akwa
0: bo ma
1: didi na o ka chiro obi a e bia ye ka se wo won sa no adwuma wo ye mesin wo ye carpenter wo ye wa mo mo mo won sa no adwuma gadifo no ye ka sa asem na eye no kre wo na wo betumi wo na wa ko you see wo eye you see ka de beda machine de kura mi
0: eye no kre pa eye no kre na nse no adwuma no sene tie no won hwe ni sometimes mi won sa de no eye no mi wo adwuma be ene sene prosperity na ye ma no but bi a se kwade ho se de hia if you say nse na djuma ya de bia obi na e di ade ne ba ndi sare na so woni spiritual back up bi e boa o a bi pidi of iba na
1: me hwe ni a tiefo masumu a o prosperity asamu ade bia metena radio so ameka no e ho adanse ya no opanyini medase
0: no medase bo
2: okay prof
1: safo
2: eh wona me hwe nkoso o
1: ya
2: bi adwuma ni ye
1: ya makachi osemi osemi na bi wo ani yeye medwadifo ensan adwumafo apart from onu sa semi na no ya ban adwuma ni emfa ma
2: bi otumade otumade
1: je se wo otumade je se wo wo ye ukura
2: san bi wa nkura wo nkura wo
1: ah dia wo wo pretty
2: okay
1: na yeye na ye dia ma
2: so onu adwane kura tum baby
1: sa
2: adwane nkoyi
1: adwane nkoyi omo na yeye ma nti wo a wo bɔ bra wo pɛ sɛ wo ku w'anim ɛno nti na ahia wo anom nti na ahia sɛ nnipa ne mehyia wo
2: ɛsɔre hwɛdeɛ tɔwayɛntɔ
1: tɔwayɛntɔ wo anom nti na sɛ deɛ nti adwuma no a woyɛ nkɔ no mena bible ne na ɛbɛkyerɛ sɛ nyɛ w'adwuma
2: a wobregu
1: wowɔ adwuma nie yɛ wei na wobɛyɛ ye adeɛ sɛ nti wo kra ne mmoa wo nnipa bebree kra tumi kɔkɔtwe dɔm ɛbrɛ wɔ mu o nnipa nim sofo safo mesi mi wo semina bi a yɛde boa ma wo a woyɛ adwadini wo a wokura nsa no adwuma fita mason carpenter steel benders ɛne ho nkeka ho wopɛ sɛ wonya adwuma wopɛ sɛ wonuɔma kɔ so tua mika ɛkyena brasantaseɛ nyina first jeduco junction na bɛhwɛ adeɛ
2: prophet dr joseph mensa bible akwapa nokwafo ɔdɔfo no kyiri kwan ɛyɛ santaseɛ nyinam First Jericho Junction. On the foot ye, ye pemwa, e free, ye wo mwa ho. Se, wan shin ye wa babo ma ube jung huwe chinye se, ase wiasi no, ube wiasi nina na wapim, na ansu akonya wo ho. Minin, se uyare, edine hao, ushye nya midifo, Yusuf Mensa, ewo, sadasi enyine mwa, unyame na mnesu. Ebebo wawo. Yinti adansi yi. Eba, ebi bin lai sinu edi atumu.
3: Mami, ediye problem na mwode ba ya sisi ya mwusu suse nyame ya ye.
4: A problem ya ba ya suse nyame afa uswa ya ama ye nise. Ebe ya le. Ebele chinchini ya nemini ebi wa manami. Eno wote. Papa Sofi wote wonka. Wote wono mama ye wogana ha.
3: Ok.
4: Ti ya ti ya ngosi efa efa. Ampaya ye yeso ebisa wase e ba baby akane na won na ye ba ho mpaa oda ka mi han ka ne ne ba ye si ya me di fi di be fa no etu mu ko e di di bi ade wo o e di ba de ma
3: ntina o fi mu na not
4: fi mu oti o ni di o ni ne ka se nya kwa won ti mu atra ko nyem fi ni mu atra ya o se no
3: ya me kai
4: e na o den ye o se no ana se yade na ayi nti ye nko ne nko ji eduru ma ye pia bo nti ma o ma ye eduru e be da wo sua na ade achi na me dada ba ko sua na ade achi
3: sama na mo ma na ji eduru o sua
4: na sa ta so kwa na ye ti mo ku wan si o ti mi ni ha fokra o be sua e na ye de ba ha no o ma na eduru 3 days fe o de wa nkasa na me baba akwese ma me ne de safo dai na me se me kra ne me te maso no ehun se me wona me so me na ntimiti se wonsu afi de ade chiye me die de na me ni di ya wote ama papa ne dre yu na se papa han de odi me ko ye na me se papa ne dre ya ni sika si yu e wa na na me ba ne sire kra da me bo so me so won sire wo de do kra be na na wo mu na o se fa yi ma me wu ma me mu
3: eh
4: enti saa na no ye wo de do ko ja na o se me wu ma me mu wo omtene enti da na o ka saa no o ka me me so me ma ni wa ye saa no ma se de so ni fi wo ko de o di na wo ti obi obi wo na wo ti ko de du o se ma ma me to ma ma me so ni o ta ja na ho a na wa ti ato akonya so plastic na wa tena so ɛsa fɛgya no ano atra so sɛ maa me ntimi na mede kyere hɔ ɛdi adeɛ saa kyeeɛ na adeɛ saa kyee bie wɔ so maa fafoma no berɛ mu na mede maa no mede maa no a na ɔpi abɔnt ɔnenadɛm a na ɔde asi adi hɔ na mede n'akyi sɛ akora yɛgye taataa sɛ wowɛhwe asee o wɔ se mɛkɔ ɔde gye taataa na wapi abɔnten na me fiefoɔ nyinaa de yie wɔfa nanti o wɔfa nanti o ɔbɛkɔtɔati o ɔbɛdwe nso yɛ pɛgya no ne nyinaa yɛpɛgya nsaa bɛɛbo so me nso ni apɛgya nti yɛbɛgye aduro 3 days no a bɛsɛ 10 days deɛ yɛapɛgya no biem
2: wei ɛnyinaa yɛ wɔn a wɔmmu nnua ngo wɔ asom wɔansisi wɔn aso na wɔte nyame difo prophet dr joseph mensa nka no wɔkɔɔ ne nkyɛn na awurade afa wo sa so aboa saafoɔ no wodi hɔ
1: safosafo dabia meka sɛ nnipa bi wɔ hɔ no asɔ ɔyale na wɔate me nka na ɔdi nakono no akyini a ɛyɛ ne kra na ne pɛ sɛ gya ne kwan mu ɛwɔ nnipa bi wɔn sɛ maka kyerɛ sɛ ɛkra ne tumi kum
2: sɛ akoma no yɛ apiri mu
1: a accident bebree yɛwɔ kaa bi wɔ hɔnom a ɔkra no nim sɛ kaa wɔadi wɔbɛ akɔhwe wɔ ɔbɛma waforo na wakɔkum ɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a
2: ɔkra no koatumi sono daeɛ o
1: nanka
2: ɛkyɛ sɛ ɛnkɔforo kaaforo ka ɔkɔwura kaa no mu nkoa na biribi abɔ no
1: ɛso
2: sɛ na ɔbɛpere agura kaa
1: no muwura kaa no mu akɔnya problem
2: 0322083581-83584 nyamedifoɔ kasa yi woba so no bɛkasa
1: nti nnipa bi mu wɔ hɔ a nyadeɛ kuta wɔ mu ɛnkɔ nyinaa no ɛfan firi wɔ ho sɛ woyale diabetes woyale pressure hepatitis b stroke gonorrhea syphilis nyadeɛ bɛn na aka a me mo bɔɔ so obi si medeɛ ne yɛ siateka a meto ase ntimi twetwe me obi nam wa na yɛde ne mpaboa di n'akyi adan a ne mpaboa yi wɔnim
2: wotiaseɛnadududu
1: obi ayɛ twɔn obi dane yɛnkɔpagya no a wontimi nsɔle ɛyɛ yadeɛ woosɛe ɔkra ne bɛgya wɔ ha kɔ
2: so wobɛtewo nkra so wofii
1: ɛsi nnipa bu a ne kra ne bɛbɔ no apee ne wagya ne hɔ kɔ
2: woba so ɔbɛ ne wobɛka sa hello bakyerɛ te sɛi adom bakyerɛ wokasa fri ɛhe fa mfɛnsi ɛmem bakyerɛ de na ɛkɔ so ɛ wokra daa yɛ dabɛyi ya wɔ ho woyɛ de adwuma bible na dane saa dane wɔne nsɛm bible akoapa nokwafoɔ
1: ɔpanyini papa wɔ yi a waafrei ne kra ne mmoa no
2: ne kra ne mmoa no
1: ne kra no ɛhunu adeɛ
2: ɛdum
1: ɛdum na na mebisa bible no sɛ nti ɛdeɛ nti na ne kra nhunu adeɛ a ne kra adum adwuma a ɔyɛ no ɛyɛ but nyɛ ne kra so adwuma no no ne kra ne pɛ te sɛ ɔmo ɔmo yɛ kua adwuma ɔmo ɔmo yɛ kua adwuma no so ne deɛ no nyɛ kookoo ɔmo ɔmo yɛ bibi te sɛ ɔmo dua bibi te sɛ atosodeɛ ne kra pɛ papa wei ayɛ a yɛfrɛ sɛ dua na adwene ɔbɛda a ɔbɛwi so nnwuma mmienu pɛ na ne kra no aba no ho ada sɛ ɔbɛwi so te sɛ ɛyi 6 flowers powder mo se o powder de o
2: powder de fusis
1: na so be you six flowers and kasa o de kakra fa na nsa ho na o de bia fa na nim ene ne dream na wada
2: wada the crab e tribe
1: enye me na meka o be fere o fidi we su aka dakro
2: okay me no wati hello 0322083581 up to 83584 Hello. Hello. Hello. Hello. What do you mean? 0322083581 up to 83583 Hello.
5: Hello.
2: Hello. Hello.
5: Kosisi
2: akosisi manso akosisi o kada ya da bay
5: kosiada
2: kosiada akosi mpembewe di adwuma
5: ko bora no ko
1: aso ya ko adwuma
2: ye ko adwuma
5: ba cha hawo
2: no ko apa bible no bible akwapa no kwafo
1: safo safo abranti we ne kra no empe ko adwuma
2: empeo
1: dabi we ne kra me ye kra edidwa
2: ebedie
1: ebedie enti sey
2: to to bi bia ton
1: to bi bia ton kra ne pe ena papa wi okra kwesi ada okra ne se opɛ edu kwesi ada opɛ nwoma fita
2: ade fita
1: ade fita
2: le kra
1: ne kra no epɛ na papa wi ɔno so ne kra mwa no
5: ele kra
1: ne kra no mwa no enti ama ɔbɔ bra na ɔbrɛ mu
2: tika beya fesele bia on fwa di fita
1: gena on fwa di fita
2: na fi on se sobi sobi didwa
1: on fwa on start sobi didwa na papa wi enyoma ye tuntun te sa akuko tuntun apanchi tuntun mani we
2: ubi nkan
1: dabi obe tunia wi apanchi bia basa ye tuntun na aye akuko tuntun wa ne krampe
2: chibwadiye
1: ne krampe chibwadiye
2: amefa kechri
1: Omda and some little work in a brain tea.
2: Omra,
1: aye.
2: You are a pebble, why?
5: Oh,
2: my
5: God, I'm
2: a cocoa.
5: But you see,
2: a cocoa. A
5: cocoa, eh? No, no,
2: no, no.
5: Only,
2: oh, you are a cocoa. Pebble, you change your medium for what? You are not a pebble. Edisa, why?
5: A
2: sabrina de pa. Good. 0322083581 up to 83584 Kajri. Oh, Kajri, one man, make me free. So,
5: hello.
2: 0322083581
5: Kajri. Hello. What is
2: it saying? Nkoye. Nkoye. Who can say free? Tantimampo.
5: Ifiada.
2: Ifiada kufi. Wo ye de adwuma mprempre yi.
5: Ye so ya de ke se de no fie.
2: Kafra, kafra. Baba na pija akasa.
1: Ye friend say aso ono ye kofi.
2: Mhm.
1: Okra kofi. Me bi sa na kra ne say ade enti na papa we asɛ bra obo ehunu ho ano.
2: Ehunu ho
1: ano. Ehunu ho ano wa bra bo mu. Ogyina so abisa no wa ehu. Wa bre bebre to agu. Ne nkɔso ama.
2: Papa,
1: ena se ya le enso dia befe abeche mu no. Ene kra no, e good.
2: E good.
1: Ai, ono ne kra e good.
2: Sikokoko.
1: Enti ono ne kra ne pe watch. Ana komade e good. Ena ne kra ne pe. Edu ne kra da, on tama tali e yellow men.
2: Tali e yellow.
1: E yellow. Ne kra ne pe.
2: Tali e good.
1: E good. Na papa we ne kra ne betumi ama na yeye ne ekwan ahoduo so betumi ama na yeye hwe okwo market awu
2: kodwumu
1: edwumu a ye wo oye bu wo ho emu fen bintu sudan
2: bintu
1: sudan
2: sudan
1: ai ne kra ne pe
2: oye no
1: oye no ete se perfume e bra wo beda bia on fe bi mfa ne tirim ne nsa ho ni nanim
2: e be yeso beba
1: Ebe
2: se be so be ba mo che. Na. Wait, se bi wo ha. Ma che ne wo so ko mo fa so be yusu.
5: Mate.
2: Enyo ma bu ha mi hu kra mi ntimi nkyene wa. Ya. Ya re so ya re. Ai, omla. Onya so be ba. Mira. Mpa so. En ke chi pe be ne she nyame di fo wati. Mate. Na em wo ho ye pe fri be ni wo mo wa ho. Ɛdase. Mɛ mfa frɛ fonisɛ ne mɛbrɛ no ɛya so.